Hola, mis men vente na nem ti alleti. Lassan zan fton zay, zay nte na fandaran zay. Anka sana fin reo, farao em bola mis pipa ro pulo tuizako n fandaran, ratuka mbola ona ro de tuizako. Fareva tsim pipzun na rofa natura da ol de atzanko n fandaran. Kupakupatana na wan 03162, manun nan tsara indrinda wanao. Avianem 235 tous. Bonsoir Balb, mangata kiren Céline Dion jamais in mo azafat. Bolam bola sundrina venero bola lina mfandarana rambola mis biparo pulo de tuise kon fandaran. Balala ko etse maturna reo. Kupo kupo tana no man taxi man ro na manareta tse maita turene mban fuotra manerana nzotul sao. Tant filaminana yanku ne kipa reeta manerana nzotul sao. Aro namana nem station, anem tuera nem restaurant, paran karkot, retaret, naiza naiza misenau. Fandarana watikasyanau izin.